0: Asholeng meri talia tilo singolo yon taiki amayana tabayo na sayen kagenya tiatu yon kagenya mayan ke graema
1: ilomon longa siri ni tiatu yon kagenya emayan FM
0: mela yuka jita ambala lomani bunga da PK
2: kabisa bunga niwe jan gazeti na jo ene the standard na rolimo nejo the headline propaganda machine limu nejo ore tenagata oldungani ubo oata laptop na bo ashu computer na bo nejina agedi nirobir enkikundi musima oldungana Oji campaign nirejuki kake lukana rafek lemelio nemeseba amori natoki nimiti ni nyinyi ni wine kene nasi ya yasare kake kagira kene nyetobir neji nisho mehomo social media neju neti wena kagira itatoki convince asho ai sholtokana le Kenya wosiligi roldonga niyoji ashiro lariko nyeje ajoka yata support roldongana nilibu ni neji kumpe meyata support nati oldungani obako itubirua, oldungana kumbisha hiyo, oldungana fake uvideo hiyo, oldungana lembeseba, nito dolo rorita na akijimba kwa sauti, nero aladu oldungani, neiruksi nije kuldokulie nijiwari na, neo rikia kere na raitumia lojole AI ya show artificial intelligence ninyeru limukia jo kegira yo lengita na hata, aitirua utamwete joki kegira iminye oldungana loshole Kenya ilimuni neji, ure oldungana asilimia zaidi ya asilimia 77 oldungana loshole Kenya na kitu mabari na iperta siyasa tenguitui ya mutandao nilimu ya nazi tineji ore na atankarakina kiradolu wa jo kene hrepe oldungani oboto ndoki neme sepa tinilu nitumia nguitu na jine AI allege ladu otungana kwa isume na mutandao nedole na kete letungani otungana oso jita nilimu ya nazi tineji ore tungolo kina lusu iti nilio shangara na homoge airobir tweet na shomo ala hrepe nilipunye oling Minister Ishirashiki CI tenagata eilata wo city matelosho le Kenya CSOP Wandai nilu si nilu kineka itoberanga yoshi na homa la arnesu Kenya lariko kumoko lengi le opposition nili munineji nebu ya mpaka sautini niju ore itankara kina ni homoke ore nana accounts na jagira itumia ari campaign 2027 ilimu siyana azitinejo kide mwadunga nyubo ni operate zaidi accounts onum asho zaidi handles onum tino ito ya mutandao nijo ni yako na akiribia na ninyo gri control narrative asho ninyo gri alimu ndogi nasa tina kata mune na accounts amukidi ni abaiki milioni oldunga na tieto laika yubo tulimu ni yana azitinejo ore nena nando kiting nemesepa nando kiting na agra ajo kini place wananchi le kawaida tuwe te siasa asho te platform ushina gelunye lariko tukulia mwona kisi yote ya nazeti ne mpeja ya nazeti na lomono te joki Maraga wants national tally center scrapped and voter list audit anjere ipangwa roi former chief justice lelo usho le Kenya urita na atrenkesha olosho nkesha ulorika lorais former chief justice David Maraga ajobi hibu yi itauni wengiki inushitu kina jitaling center a national level inushina keji kia nyuni nkula hibu wakin meru to umuru wapu wakini tukini hapo nu staling tenere Nairobi meraga retaling center meraga tine ilimuni oldongani oimu ajonga nyoje na arungula jisi ya nanaje nilimu Maraga nejo meishi ya pitu kini ike nemishi ya pitu kini anya kakia igusa nkura hii na ingwa mashinani ya shona ingwa polling station tulimu nejo kia kore na kura hii na hapo nute polling station na agaba wake nesumoni ene anatiu ni mitu kini ya tundungi na jitalinga shuitu ki aitushul aiken tujosi hii kishi ya pitu kini ya ima list ya voter register ae ngura ajoka kwa runga nako uti ina list olunga nako ushkura amu kiasa ingine na kitil runga nako pa le mikune ni nyishu nkumui kiasa ingine na kitil runga le mesepa kiasa ingine netopo na kaki data nepo nikini information lomono kulo inusu Maraga awore na wiki kena luso ye nile poli ngururi yogra ya makikusu esi ya galare telojo le Kenya iti mbata o lariko kusara sana lonjote serikali wae pangutua ajoka kira tayari peki buru kikura o Rais William Ruto ashwe kira tayari bega bona ngura ina alo Rais William Ruto atumto murugenye ne jore khodo ne megrani ngukno lelo mon lelelo ariko ite just nyamaraga kishi age be juruni ana register ola ushule kura tukulia mona kesi yote yana zeti ipangwa dui or minister Alfred Mutua ne limunejo e homog dui alak injilingini nara 1 billion alak marita oba wait rachel ngana lenye oloyumiate si oba ngana lenye tano pa olong kata oba maandamano nilimune jo oropa esu julo riki apology ole compensation of victims program nejo ne homogi alak marita nana rubiani ne homa ngamul ngana ora zaidi enkalifu nabo ontomoni siet okuni tokulio mona kesi otiana zeti na lomon o leino suwa na yekelino suwa waipatita na rui selenki nabo na jima sikanini na homova long aisho resipitali na jene juja anaingua juja na homa aisho resipitali ya county Thika level 5 county Kiambu ni yu ngera imit nilimunineji ralaki ngera umwana tenena imit limuni ajoro shinkera na yuni na kumoke koneja na gani inirwa bayangkata ni jina kenya mali tangara kesi ya ina ina ya baiki neme angre tobaraki ya baiki neme nyende ya baiki neta nkutumbu jaritin ngara kena anirwa baya ayitobaraki tekuli wa mwana kesi yoti ya nazeti lomono uti mpeji unwa nilimuna zeti na jenti mpeji unwa na juu njere erondake grae aibatisha ne grae ngura ya nake tumugini ya tesheri project oba eunji lingini na ara 250 billion na GN nuclear opanda tangasaki ya juu kisheti te county ikilifi ni ya nyelunganak likilifi kakete juki ya waki ushina project ya siya county hoduo ni jitu lari ya kamirumugini ya tesheri te siya county tangaraki ore Lake Victoria neme stable la moro na gaya rae nyamali na jene volcanic action elimune ya nazi tinejo ori na project sabu kuleng nuclear na ageyu ushine shari tangalo enkare sabu kuleng na inapapa ijuriki pika nkalea na ipasha tidia likilifi hake niya nyabalu ngana likilifi ijirumiki yuwa mwiti juki kiara madhara nara toltu ngana leina kwa shulote nyakobu para kesi tukulio munu utiana zeti la romo naipirta AI ninjo tiempe jaile ena zeti tejoki mea minita hapo kutungi nidolte muta ndawa mure mkumo yenye na propaganda ure ninyen kampiini nina rasen cha propaganda nijikake mekincho ena narulumu tuola reaklesi ya data protection nijo immaculate kasite data commissioner nilimunejo mekinyo raa meshome na sina jine AI alai replace ashu alai tayu ila ushok likura le kawaida tosabu ashu alai wengi iltunganak le kawaida miruri wena kuldurungana fake limiti ninchota say tukulia mwana kesi uti ya naziti humuru isereka kotini elu ushole Kenya ala anya siya yopana gira serika li ala amir share sofa enkampuni Safaricom na ara 204 billion ashuru unjiri ngini nara 204 billion bilioni pare ungo netulimo kineji homo koti ni alanya inasia yopana iteriwa serika liora is William Ruto hodwa ne homo itopa doko yoleng kakitujuki homo ljaji ya nyejo ure inasia neme homo kiyopa wisi lashu homo para is William Ruto la italuna mirata inena shesa Safaricom iru ninyepu wa imi irbunge hii lelo shole Kenya irulimo si inejo itu siye buye bunginduki na ji meaningful public participation anjali itu buye usishalonga na kile lo shole Kenya mehomo sininche ayita induwate nye penyo ra shupia nyemiri nena shares serikali tiangampuni Safaricom wala kesite kulio mwono tiana ziti nyakata hake ngampuni nyakata hake koti ni sile nye alo aitayu ruling asho aitayu ya musi uri kesi wapayu berta iliko lenchama ijubili tunkulungi na atlusu iti ya humugia wapayu itayu rais lio pale lo shole Kenya Uhuru Kenyatta ajuki mishia pia taninya nafasi na ibungeta tirikore ampati siyasa kwa nilu sola paitini ilia baada epepu kutengobisi ure na Uhuru Kenyatta nero noshiri ilikore inashama ejubili kakore turukikule mwenye homo koti ni alimu ajo meishia pero nerikitenja mesiasa ni akwe homo ke aitayu ura kesi ite lomono ipata jubili homo kesi ninyo aitayu Muitalel Ole Kenda mbemitu kipibu angasini nye merame ninye igwa ngasini nye terikoro shinati inashama ejubili ilimunineji ato sojaki nirumi ajo ura pa Muitalel Ole Kenda na kiti na shoshoki wapili kore ina shama mme wale member ya shume registered member lina shama ejubili kumo kolomono lungu uti ina ziti yana iperta ejubili kaldwa daga inosake baadae ure siite kulia mono ulo si lomono uino suwa rais William Ruto te tuwa tanangatana titi dialo SCA County yato limo nejo ure lungana li opposition nejo mera doi pi angaya agenda nara kake siya yenyake maake wanegrae maake wala mwona kwa jirubielu rutu yuangato lorika kake mbala agenta na greto doluashu na grenosu ajoka nyo ninche punuwa sake elo shule Kenya kumu kolomone utiana zeti leto na kaluri no sake badai.

0: Ora ingoni rabaye sana bo yanka ganya ka jiti modito de kena ra ingoni mai ria bari mai sholo mon ton koroki na nga saita yolo ton robum ero do rais William Ruto magili yenye ria rais William lioba Uhuru Kenyatta njere keito gina ka ni ari hala na nga ultimo grana ka ita gol mete ke share ninye Egebu rikore upinzani ya weibele genye siano mba na beauty shop meito gini na katu mormugomo tenebo enyamali e beauty shop. Ibole lo sara nikiro glenja meyuri hasa noma rinjere mera na saragali ya nkareto nkoshua kinatumia na age mbili shete nkuku na lotumi. Kanadikino na age tumi na kaibuko lopsani lolo polisi nkumbo ito ntumoritine siyasa peiboyo na age nkepo shetwe nkongole ngolto ntumoritine siyasa. Eitu kujira ilawa be mwoki na kairi ya maradiyo ntomo na kenye sivira lita nkara na ake tuwa isho febu na ake nkile nikira nkara ake rambanade eina Richard Nkiroshi ilo mon lai sharire muifu na boom pointi na ranapisha na maja ni femra kaji Timothy Turiken ola ningoni mairi ya maradiyo tene boom
1: Timothy Turiken
0: sana bo enka kenya Egiro dolo rais William Ruto ya magilu yenye tialo rais lioba Uhuru Kenyatta Ijona nchere geito gina geni ari ala nanga oldim na kwa gara ila irikoni lioba ita golmeta keshare ninye Ore narolo mwono la ingoli lo rais William Ruto Ero nageti county siaya deparano county nyanyanza kere mena yo rais lioba Uhuru Kenyatta Ijona nchere gara nangaye na apa keti irikori nisolo na tialo oldim mwagira na apa atiesvil Merujungu nake ninye na kito kina kira ata tena gela delo rilo nkalusu nyeriti kita muna abishana ala itoki na kala isolote lo ilotim. Eroso Kenya na asio rais Ruto o rais Ruto hilariko niliobalo lo shule Kenya odorudu nake koti ni njama hejo nchiri mena nikino na kwa rais lioba pero na kaya ata njama siyasa tolo muno rangamuna kilariko ni Uhuru Kenyatta hejo nasi ninye nchiri kilo na kala itarasa erikore eina chama ejubili enerado nake koti ni ajo mena nikino pera na kwa rais lioba njama.
2: Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Siaya. Yaani Uhuru Kenyatta hakunishinda wakati alikuwa rais. Saa hii mimi ndio rais. Yeye yako retire. Ndio atanishinda? Tafuteni maneno mengine bwana. Siaya hoye. Sasa mimi nashangaa mtu ambaye amekuwa rais wa Kenya. Unawacha kiti ya rais badala ya kwenda kuwa statesman, unaenda kuwa rebel leader, kiongozi ya upinzani. Mpaka saa hizi koti imagine, kotini wamemwambia atoke. Yaani jwali. Ni aibu kubwa sana. Na sasa ati amekodesha huyo Rengo na wengine hapo Linda Sponyo, ati wanapiga kelele hapo. Hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana akili.
0: Wale mwana uraki ya nija kipuru ya na wala isa gafana ili na county siya ya Bisurengo Meralu wari ya nage ultimle upinzani ili na gala ibangare ni nyete ina paran nati ngule boe nyete ni bona ke kulia county ni alatia na ipiru urmani ili nyanza Nirata sana kapokira eramarade serikali.
2: Mimi nauliza ndugu yangu wana Urengo, awachane na maneno ya Linda Sponsor, awachane na mine ya Linda Sponyo, akuje tujenge hospitali hapa Siaya. Mimi nauliza nyinyi, kwani mulichagua gavana aende akue Linda Sponsor? Aende akue kibaraka ya mtu mwingine? Aende akue akodishwe na mtu huko? Hiyo maneno Urengo anatuangusha sana bwana. Anatuangusha mbaya. Ati sasa amekuwa mtu ya kukodeshwa. Ati amekuwa puppet. Ati amekuwa stooge.
0: Lengo ni wale nagera ara teleke kuna kelo na kora isa lairoki ati county Emigori ito kina kesini nyalari ko nagera marade serikali hilo na kala bole siana na kora barabarani

0: Shole nkeji Yunis na Seibu nga kino sanino blessed ilo singulu tabe kiyo kuna sayi nka kenya tiatu nka kenya maya ldeka nito monari ongorupe wisari entede kenya kia tatingito shini Rachel Nepatao ingua Ethics and Anti-Corruption Commission mbani kigrama kienkitengena olto nga nakite mashinani keji ESCC mashinani na kitero nye Kajiado County tongolo ngine mela kwa keli kiyo kintarikini waiti neti pei tengene na utarelto nga nato mbana jikai kukupi kia yoropare pei ishu nye corruption tolo shule Kenya. Okay, na inabithiru wakita hata ena campaign na jie ene ESCC mashinani kendu watenu enka Kenya my NFM.
1: Hello.
0: My NFM, hello.
1: Yes, habari ya asubuhi.
0: Mzuri sana.
1: Ni olongani jo olodo kuria e.
0: Ge ol ngai da?
1: Olodo kuria e.
0: Olodo kuria in.
1: Tiago. Daro Transmara.
0: Transmara, okay. Haya, kaa swali ata.
1: Me swali ni nye?
0: Eh.
1: Atoni mwenye ngopisa ya jo ewe ngopisi.
0: Atoni mwenye ngopisa ya he?
1: Na jadol na jona jake pa ajo na nupa ichangia ka ajoki.
0: Eh.
1: Ure kade ni jenya malye Kenya na kulotungan na kinjele ACC kulotwole under corruption.
0: O lopisani li ACC?
1: Yes.
0: Ninjo are nyamali?
1: Abu mekere itashe sepata sininja.
0: Eh.
1: Wore tininja ta tane kita msisi enasya ya corruption te Kenya ambaka na beki ninje. Tengara kenyo. Tengara ke eta wore ninje kuita ninja ha jomai oditaro vijani mato jumfane na county.
0: Ni hongkai ninje?
1: Nanga saku etuar penela ke yulu yaga aje gara lotun tari kini na aje.
0: Ehe.
1: Wore lotun aga ya tani nyor penele nye la wore apau na ninja nga siye isho.
0: Ninja nga siye.
1: Mhm. Aye ninje.
0: Mhm.
1: Peme tumu kia ka asho mata polo ipe isa ini mpala poki na jo sita ini.
0: Mhm.
1: Paa kama na ita na nila lotun gana ke gira ite gemea e isho corruption te Kenya.
0: Mhm.
1: Na ninchele lolo gara ninja aku ninchi shore da yorbenne.
0: Mhm.
1: Kiyo sagati ishinye kweli corruption te Kenya.
0: Mhm.
1: Yindyo soli yango amu.
0: Mhm.
1: Wore ngolaltu ngani gara ite keme ape ishu.
0: Mhm.
1: Na vani nyote jungwani nya atua wata ake wangkaisi ninye beme labu lo siri mfano constituency.
0: Mhm. Ashune county zone na kulebo oke.
1: County.
0: Ashule.
1: Na ofisi ni serikali poke nje gra ya onga pa kai kuni peisho ni corruption melia gari ni corruption ta Kenya
0: ashule ngolodo olodo te Transmara je jure ne nyamal
2: yes
0: na lobi sani do nje
3: nje ba je shore tar benne
0: en ka kenya ma yene fem
1: jama
0: we
1: toba
0: e bolen
1: rogin sa dagwen
3: atanga mun kiro gino kabisa
1: rogin na mada ni
0: I don't know.
1: Wanda nama mui nabuye bunyi cinta ODPP.
0: Mhm.
1: Amre ni cinta yang ODPP najmani hajar suka cile la lorong anak.
0: Mhm.
1: Lapu orang biasa ni na kebanani era war kebanani apa odia beri kau jatuh ya ni ngaji ni ngaji kudut beri.
0: Mhm.
1: Ajar arik kebanani dia apa rasa korang tu noi debar kecil beri.
0: No.
1: Orang biasa ni na kiri ore ma tunggu si ne tuhu ma kalau tu dengan kaki dia pun dia error ni.
0: Mhm. Ini pun kalau sabuki.
1: Ore saya aku kalau sabuki na jadi ni tu kamu kamarnya nak terkali foto jadi ni kan ni tu mau beli kaki. Anak lawan lawan ni kiri awak itu beli aku kaki. Ada ni awak ni.
0: Mhm.
1: Itu dia nak kita ni tu. Nama yang lebih kamu kalau jinu rawa ni tu orang macam yang urus polis orang baru baru kalau jinu rawa tu ni aku mayu lawan aje. Siko, alafu wale mwisho na hapa siyele tururu ndika ina asef na ore rage ilo yu report kwa rakia na jivit ina grasa mayoro nebe jindu sayori kitiyama kama rata ntunga nire negu ya shwari kuna kita ina iti alama alafu nyapa yu jindu kia gelde mungu kama nungu kita rana ya tatu kwa wakina nyo account
0: mene rata rata neto
3: Philip
0: mene rata jona yegi jingai
3: Philip tausinya
0: oh Philip ok Asho leng Philip to wasenya Maswali rani anana netepa tole na kaja apetu mugia Benga Rachel One Ama ESCC Ka independent That is one Uniyari Rikesi ne former governors Uyira ba uwe kumo kwa leng Ijo kita basha tegea kitu ito Berede kai And you need the big fish Ure luwana kwa aerobia ni kumo Na yandu grisa pukin Ne mere na ikoni Kakore loyambi sae kotek Kaya ni olonga ni oyongugu. Kago repeya 1 billion.
3: Yes.
0: You become a hero. Mayula joke ndu wate no kigrajo ke kitu mara titi doro pengine kitu shidi pengine dipaka ke. Etona ngame simu nabo. Kaina ni kitu simu nemu asinja ka jia doki yula jenye grete runya na siyi na jo ni ACC mashinani.
3: Enka kanyama ya NFM.
1: Tajiri mwenzangu.
3: Ndio ndugu yangu tajiri Dickson Cash.
1: Kuba na ngolo nyukumu.
3: Ipo leng.
1: Na jalo ngani lengugu nalo.
0: Oi ngishulanyo iki. Tanga sadungo na jamu kia lalomon ama imanya kia lalomon
3: karibu
1: yolos minamu geni ya don ngugo wa mongo ya
3: rama enda pala corruption nita ibu kira rewendi ya masi
1: era la kianko mwani
2: ato ngamwa
1: aa tena lenka adina ndikyo mkashu na jirige juwado
3: aha
1: juwado central
3: yes
1: na ina ina jilikwan ajo ore nyo kwanza robare uwe negresa jina kwanza serikali
3: serikali
1: eni ije nyoke mwari nemera rwada ime yola adore rankirta rankirisha saba spasa niki dora yotru polisi niki janani ntori yola
3: aha
1: na kiki nyo dugi naira lelona le
3: aha
1: mwoy vahe rwada nja nabaiga na amia mia ni kawroga na mehamo iridanga
3: ndiyo
1: aki somo siyo sayi robara nikyo nengulugoni
3: aha
1: Jekini kende nende ni ya nilo kira yung oro kaito na nito yung nila kira kumi nebu kuri ako alaba akira nito lelio nilifu hamsini nintahiri nilu ya nikikuwa raya kisa hai
3: ndiyo
1: daika kumi nige ya kini kakira nila kandasi ya ditembe irwe ya nyola lari ya nyola di misima zeka dati eloro
3: yes
1: neri nilo konfano kwere ni jono wange pandemi Jekini enilake nkipande kwa mfano miyataru niindi maisha laba zirume na kipande kakire nila irazanda kina jia mato niki yake ninda herine wiyaki
3: yes
1: niyako ore na yuwe nifani nja ore ujeshi ore saire neji geriro ujeshi usi yako na kwanja niya masinani geriro ujeshi kudoli robia nina itren
3: ndiyo
1: ore mpisa ina abo nune na kwanja ni ana braraka juo bena haya unina ajibo omberu mengira ini siyai omba igere ngera yele lion kwa lakitira pa igere sinde yei
3: ndiyo
1: niyo ntokiri na ere kama ilo rongani jiri yegi lagi ile kangani hili ame nero ndi ofis mene na robi ya nyanya na kazanga sahi
3: ninjanga sengoro
1: ninjanga sengoro kanga sa loru pe loru pero moiga nya yung waru waru masharale
3: ndiyo
0: ashole
1: ya ure ni teneye uninangasia ai shoropare ya ngasi mwere amewe nyengi jiro na mwara nyengi jiro loru polisi weno ijeshi uo okuno iro hii o nilo county government vengete nilo rena raboda county government tanyi ya rave ngeri ngeri ni ya ra la kisatu negizige kino longa ye ngeri yajo inge rabale leon 2014 hizu wakara la giro vya nyanyana mpagara na ara 2025 Nako ore na magrisar keri ne wi yaro bare. Mhm. Danga sa gwe ngora ini wi beru mo jai kwa tapi ngera mas.
3: Ashole.
0: Dixon Kashu kutoka ngata taiki.
4: Arage ya sishore alcohol sanitizer. Menye gake lobar arage na taroto kwa tungani oota kula bulabul. Tena kie ora marito kwa tungani oota kula bulabul. Ta sishore ngilani ni grip a protective equipment. Nimbote ilobisani le biotishum. Minto ki aparan ilosho noto limugia ajo keti ya na muyan. Na adene lo metaa ebayi itaparana. Todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mwobom. Na adene dol eato kula bulabul nile na muyan. To show report inakatake. Minto ki si anyankiri ongwesi omotonyi ana nagurkewon yegenyi ngolin arakyo yai madarid lelo olone tumiki ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake mato sujuratiot oseba oita yu ministry ebiotisho ure tulikili kwa yoguta ironyasta 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaki mtandao ang www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
2: Eremaya Eramana Yesirwa Nitro Kiananuki.

0: Ola ingo ni raba ye sare enka genya kaji timu dhitori keno la ingo ni mairi ya marima ishoro muna ton dorobum. Egede mai katukul fe iting na ishune karukul raba rewengkulu iti adu lo sho le Kenya. Eri kujiri na gulobinyo lo sho le Kenya fe bunga de serikali hagi lo rene ishun kulu ina radena kakul kuwa kipo kino ibira dina kengkulu iti adu lo sho le Kenya. Yolo mongkulo hore ngu ni bai oi makana agini nesebu hengku ipsa. Yoro bara na gilu rengkulu iti lo sho le Kenya ESC reshul nepatao egede na kangama enka Kenya. Ema yenefem.
1: Kedima ina ishunisi ya yorobara dholoshu le Kenya?
2: Kedima yu leng. Kedima yu amu. Tenibungana ili tunganak. Nibuno ya arer serikali. Yola ajomi di moltungani yobara shu institution nabo. Niboyo corruption. Kake ore teniki usisha altunganak wanainchi. Dietu watu wangishu. Niyolo iyo benyajo kanyona inye juku muino. Tiale ya... Enisaidia nasi ya anti-corruption, arashu erobare, niyolo wajo kanyo indi marasa, ena mwananchi, tidewe jira ruangishu.
0: Ekiliwa nasi na wibisa hilo wabenyongo peke nyabi meru gina kanyora ala kirobije nini menarikino pe tumunaka ino tuho erirotongo bisi ya serikali. Ekiliwa nagesa njele lo wibisa nile serikali huuri nko bisi pe meru gina gesa njele ipotu nyelo wabenyongo peke nya. Ogila naka yungudu wera marade hirobije nipe tumugi na katarit ni tumugi siyai.
2: Kiti siltu nga nama ilo na kajua kiseba geduo tenecha. Iwa geye na iyata. Na iyata
1: kiseba geduo.
2: It is called greed. Ina sababu nabo. Ya siltu nga na kerobare. Kamu pay benefit. Pijumi mali. Inanai more target ajo. Inanai more drive. Pia siltu nga na kerobare. Kure siyangai pay dimna yoltu nga ni atoropi show. Isho minkopis. Isho mo iyo nikisaidia iten office ya sirgali. Ni importu nyeki. Ni yu ye ena huduma ule. Nimi nikitia kake. Baga binda ena... mpesa ina abanji peki ndima isho yenyo peki ndimi ayudumia nira ragibu nwa juki mwana inchi mindo ya igaja mi nkubali agai laki mpesa hii tehudumia sirikali inaifa abitu tepesho mpaka lasa kileonko pisia sirikali mwana inchi le kawaida kisho yo hongo ni mindo kiki aipotu ltukana loti delivery points mindo kiki aipotu mpesa hii pili titele ltungana
0: Hello mona igolo oy borinye na gino bisai egira na kanga ba ultim len ka kenya ma yene fimi gina siararen e bora gino trule ye sisi a wa tumure na galo ben county ke jwado te wiki na gralo tum ene baya sauni na kaito galtu altu ginaldu cholo monno ton ko roke kaji timodi toriken
3: lelo lo monto ndorobu tamayen fm Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
4: Eremaya.
3: Kira namba na boto lo sholema.
4: Ashamo, intubulwa yok, inta yok namba na bo.
5: Mayan FM.
6: Ajina nungi don, na wadar mariyo lole ringa.
7: Paila ram karna gaji pita sisi, nati emudua torosei.
8: Ajira, misuri narola meloji.
9: Pore ronka na gaji Joel Matambash na ni ningiro Mayan FM temurua etorosei
8: na nyor Mayan FM eni ningiro turibili
3: ere Mayan
9: ajo yo losho mani ningo Mayan FM amera ewangano losho
7: ani ningite Mayan na zo ma sai fiki ninga Mayan amo ewangan to losho
8: ani ningiro Mayan Mayan da yoga lera riani
3: ere Mayan
7: ani ningiro Mayan FM ashipagno shona no leng yangolongi juma na yana tendeba ele jumur bisho bosholo di ngeni yo na shipagno si ngaganya
5: Mayan FM

0: inangasa itayolo tondorobum egede mayu karugul na itingi na ishuni na kekarugul la robare wengkulu itiatua olosho le Kenya erigilnure na kola geshan loloriga le bungere mayu gwa vijankare naro kerumbodio le sadera renebo na kola geshan loloriga le senate Jimmy Luka ilo muna kwa graya ama na temuto ndawa yu magira na kola loloriga fana ile county naro America Junior lirebo na gesaro le polo sankare naro oji lijale kumukchelo na kolo mono ogira na kaino kenkema ole mangati tine warmasa itinebo na kolo lorin omanya olduga le naro ege itobirayi na serikali hora isu ya mruti ya maradeng kisuma tolosho le Kenya ena nejingeri kore ege narikuna na agiru minaka ibu koro polisi rinku moi tonto muritine siyasa beiboyo na genke poshet wengi ngolo ngolo tonto muritine siyasa ege kujita ilewa pe mwoki na agiru ya marie ento muno kenye sibiral nita nkata na ke tuwa isho hipuna angili nikita nkata kira marade ena adishara tuwa isho Ilamu kula la ishari remu ipna bom pointi na ranafisha na maji NFM kaji Timothy Turiken wala ningu ni mairi ya maritene bom
1: Timothy Turiken
0: Ega hey, idamayu katukulne itingine ishuni katukulne eropare wengkulu iti atua holo show le Kenya Ega itu kujiri nagalo wabenyo lo show le Kenya bebu ngani nage sarikali negil nore na ishu nake nkulu ine arade Nage ilikuwa kipokino ipirade wengkulu ito lo show le Kenya Ilamu kula hoi makana yungu pisa yorobara nagil nore wengkulu ito lo show le Kenya

0: Posso fazer? Mas que um salve.
1: Oi, Jodê. Eu não vou nem ir na risco. Anda, manga, olha.
2: Kiolong e juma mosi saru menare engka kenya o mesa shoso wan engka kenya ibu rare anjina nai Maya FM
3: yere de kabisa igra ngabo de kwala ngonda kona sai sa sita orbisi ai na rna dishara na de app na ji enemy de maskif sala ino mani kanyes dan
4: ana app rena app yes ora dishara bogin na nedien kibindi niyo nini ni nimirani ye radio na ndi mangai nini ngore simuno
3: ndo
4: sana humo ngulungana
3: yes
4: ningirara ini ninge radio nabo ndi maga homo
3: yes
4: ila ini ninge Maya FM te dire kando
3: sasa sini ngi minaro lengange ni minyamalu ajo khanyo sa anya tanya na kibindi a sina ngi minaro lengange e fi radio soito
4: sho
3: ndi ngi minaga ndela na ajinya roleng na kuta yi ninga saning ama kubika a a banga ye and land ngone ngore gere gaja gira
4: do
3: ngwa yere dutiya
5: Mayen FM enka jinero wadwa enka ji nigiworwe lio
6: kiti olo ingange nikizaba kitia emurwe kimuka
5: olono ngota
6: kona baridi
5: medungi
6: meto
5: orupo simuru
6: eora kule
5: rotian
6: kisiriri
5: esikirara
6: nikiti isi naira sirasa
5: maji moto
6: tenebo okatakala
5: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
4: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelea. Amo.
3: Last ni confirm.
2: Okay, hapo ni nani?
1: Hai bagi no real dia.
6: Thank you, thank you.

0: Kenare na kenyete hianka jema rureki lesi yansare ni bera madare po kine maendeleo. Orgili kwa hile lor gavana ilor kejua do Joseph Ole Lengu. Hile muna ajero nywa irashe haile bunyoto ilo lema kagira liye. Ajo keti larikoko gira ya rumu betu mato renka jema nisulagi ilor kejua do. Lomon ho shomodo kwa ya gire balunye or gavana ilor kejua do. Ya gira ilo temrua ya musenge nati. Olondo luo orge juado orge vanai ole lengu
1: erejo sinya nagara nile kunyole lengkotu ilo loro maasai ene ni hiyo no pokin ore mwelegu biro president ene uweji ore agarara guli adegi yoko ore agarara guli shodonga nagiro vya nipi ohisiri mpini pe meninye ni hiyo gilo president niki ginajo ngoli kino relo shajo ere ngoli kino tangte anama gadi ward na siya yang company nemelo iresidai wale baribaro pukuro loi bosoro nelo mpaga yang company Nige magi ngolajo wengu lugoni sapo woleng na adan company na ji concession area.
0: Or governor lor kejua do yolotia na Joseph Ole Lengu. Etopona ye lariko ni kulo mwone ili muna jore lor kejua do na ulti mlenye hote ngolo nkato kulto ambana ibrita siyansa. Nemena lelo kulika yo gira ke share nenye nesulagi na lelo yeu lorika le governor tene bokulia ke hosh modo ko ya gira la gil tongana ke tong kutio longi na tulu soitie pe paran horais William Ruto horge juando elimuna juga somo gina la gil tongana be bo ake nenye hanor governor lo ke juado hona ore tia rangishu no ultim lenyo gol katugul
1: ore tia rangishu ultim sabu no ultim lo lelim ku kenya na emenye amara musenge kalo rima sabu ana emo lo lelim ku ama are neweji kwa langa MCA de neweji ana emo lele lengu na ya kuka ina ligi ntaya joki radu angole luku liye lango yune jingi nkija vya meadalrai mbari yak na ori roos nyo ni kaja enta ya kipito lolo gyalo lirinuwa nipa ashare miki wanyo ama osho gyalo lirinuwa nebwa kuna pahele kia mewanyo tunga naka ime kirebis kake oro ultimo asepani oro ultimo ingor maa oro ultimo isiligira maa na team lengu ultimo lole lengu
0: Lomon ho shomo doko ya hegre balunye dinare shara hor governor ilor ke juado huyolo tiana Joseph Ole Lengu

0: sare ndiba na ga shi ndoro bolo munja do mayani bina bombo injinera na fshe na ga ji Samson olege wam eto ta orgio male DCB te county enaro ngiro na shomo hai make elari go hoti serikali ro governor ipadri go lentutu ejo nage bodo go ira nyamal biashara ro dogale naroga ne bona se dogo ya gira jing lo doga te nyale seriani ele munorgio male DCB a jo mirasi manyo ra hina baye ga tugola ore ne ngame mi solo mona ma yan FM ola kili Martin olega mwarula holoti nola sirani kitokti lokio ma nola gashani le bunge te murua bunge moyo ko be yanaroga ere jo geneta po getungani demokrasia tenebe sebara pe manyo ologa le narok ne as biashara etunira nyamale ka tugola ekili kwa norpo ya heri kore na rigor governor ipatri ko lentutu pe ngona kirbano CID ne bona doko ya gira balankero ne mera tebata na edmayu ne regulation ebonu klomon pe de holaretoni nor governor i holendutu yolotiana ole sangete ne bona senenye holobisa jo soduro biyani yolotiana le kumoka shom doko ya gira balienkero rot na rejonchere eke gurbano rana sagilo doga ndarekini na arare holabale tomona ebona doko ya gira hajing neinyal biashara peelio ina jo hole nyoldoka lomon kuloi balu nyole kamuare limu na jo nchare ekenyata po getungani ya seba tanto ldoka le naroka peas biashara negelu uladiko no yoni nyamake on
1: orpoya olakili yole kamuaro kizido la rendu weji yankare narok kigira ita yu statement kira orkioma le DCP tengara kinkiroro nigito ningoto ongolo ngidorobu ola rikok ol siasani logra irodontu moritin anate social media ejo maya u enyamali na iturie kulika yetu nganak tengara kienguguo na gira alotu 2027 kayuna jegi lutu nganak njere wale nakopna anang wale nkare narok na anang keo shenguguo na ishunye kake wale nkopang olo sholang na kiti yake ngatitimpoge amulu siasani lo na kibunu la rikok nepu kake meyadol ngani wote asipata be elotu aiture kulekai tungana ningolongol amu wore osargete nibugori nemegali emberegishu wora about 2007-2008 nibugori osargete nakobang nimigi unique ilien toki neijuina amu wore nkare narok naisabu galangu enchama yoyote esiasa naisabu galangu olariko ni yoyote naisabu galangu ayaji ananegununo amu wore nakob nea nampo waki neki unique ripe ye ikinepunye siyo ke isho yang nasuji yote siadi nimiki nyora mingol ngoli yok na masho sheria ya ngoto yanyana masho po kingai oti enkare narok wala kabila yoyote kera sinya sipata nyete sheria ya katibe Kenya pi ya manye enkare narok nes biashara nye nes no shukure nye neji nyampati na yun negelo lariko nilo yu
0: lomon ho shomo doko ya gire balunye hola gili yolotiana Martin hola kamaro hoti enkesha olori kalle bunge te murua he bunge moyo ko beya naro tengara gi lomono rejo ga ta bo gatu ngani demokrasia pe gelu holari ko no yew ni lo nasi do ko ya gira sa gi kon biashara tol do ga le naro ga team horigido hor governor Joseph Olelengu hote ngolon na njano bodo ya gina ngoro holosho lema olomodi ale balonyi la governor ya gira irote murua ya musenge nati olondo lurge jwa do hele mona jonchare ore no team lenye na njano gira bodo ya gira ira shere ne bolo sho lema rombe ngulugoni tene bona asenye gulye bagete bata anena shomali oito ngolongi na tuluso ITM
2: Ore diaru ankishu ultim sabu no ultim lo lelengu Kenya na imene nye amare musenge kalo rima sabu anai mo lelengu amare ne wiji kwala ngai MCA de ne wiji anai mo lelengu ne yako ka ina ligi ndaya joki radu angole ku lelango yune dingi kija bya madal rai bariak na ori ro nyoni kaja enda ke tolo dialo lo rinwa ni pashare migi woni amosho dialo le rinwe ne gwa na ba heri ya me wonyo ndonga na ngai mwegire bis kage oro ultimo asepani oro ultimo ingor ma oro ultimo isiligira ma na team lengu ultimo le lengu
0: or governor le county orge jua dong Joseph Olelengu kaisho ngoro kyo lomon sa uni endeba kaji Samson Olegewa
3: lelo lomon tondorobu tamayen FM